Hey, Kosi Timeh, the music maestro. Hey, ke nna gape nyora ba ke no kone ke chaisang mo tropong no mo ke le mo temo ke gaufi le wena ke gore geng ka kua e ka goa ka re yey o ka ngutlo le mo di-officing tsa UFM. Ke ntenkape monna modimo ke se ka thulamela mo tseleng ke a lefatshe mo le kgakajana ka ko leader.